0: Muka heranda kaya hivyo likiruansa muka vya veritu kwa muka watambinga kana kanu mweshu ngulutu wanga tansemba na nangiru hitia. Aba kasuka nabo nibaliba sahi, bakasu ngika ijini hii, aba ndi balimusuka nabo ipanemu habwa kangahanga ha kakasi lukoba bimete mameboya ni mwazi abri tukiri habwa habwa ilumuchiro echa mwarende
1: eshunguru
0: nishibwana kwa miyati ilibiri miyati ilibiri obole go obkebu ni muhimu kiraba imbani kale njo ngulupitali uluwabia uluhishirwe tunimundiba kumbira echa ngabuwa nga nichahe oko mwati nga unuyu
1: eshunguru
0: tunimundisha buwano kwendo miyati ilibiriwe omogambo o wakasuka na huo waka itikira nakuwa liba imbani eriwa ngana liya kutseba ngana gana ebi ushibibwa ngabuliwa kukwa mwana miyati ilibiri chetabo eche meambo tunimundiba kumbira abakatumirula miyati nabu ngabakatula wahe
1: eshunguru

0: Shongulu, Noe tu Mosantu Nzanzu.
1: Ngoko tukabina bumonda kiriro, baka tulangu teno, parashugulu sana nereka baka kikake, haka kasera uko baka watika ya bandu chitunga chepame, ni mwansi ya bibiri tukishibwa umochiro cha mwarende, mwalubero ya katikati, miyansi yira usana niruwa ticha, babirisa malemana, babirisa webi ya suave kuwapo, abaka sukanabo, ibaka galere ni bawa, na bakola nabe, nao, babiri kukibwa, mwia suwe lubero, babiri zukere hawa, kanka, kanka, haka, ni mutasha, watichia bukulo yenga, nganguma, imiati ika, biriri bawa, mula vira chitu nga chika ulamo ape tamako, numwati uyu aka sukanabo, niluhesilo wakabere, ribi banuwa ngana, sumulo waka habwa, vya reanunga vini bi, nao, abaka sukanabo, Nibali basai baka sumpumulda nge Batino abandu balinga banaba baka irandake Na hochi nene kwa mene mizi liwile miyanzo Basai baka ya chiro kwa chiro bane mkanyishisha Baka sababa kuluwa kulu Bakole ngunumuhua pangasubane wabo ayikera Akali ukuwene nga Na ukuwa mehani miyazi ilibiri uluhindi Uluwa langirikire Umujiru cha mwriolo kubukurumu cha munawire kwe kalamusandre hospitalie Chirnovik. Lukumahirwe kundumo ewa kapetula. Lukasu kumusilile kabe kene mukati kongo ya sika. Mukumine yebola amba civilian society. Yekasu eramu singono yu mula vrichabola amba. Iba katerino abakasu kanapo. Iwa kolimiti nga hini yi sewa menyo kuna haki. Kekulimu saa isha bati inaka tulangu ko miyasi menzi ya pere anda chitia. Numwati yu akaswera wana balibandu banji abandu abatalu ala wubanga kolibiri nga vini binaho. Ulupite luluelu ni mwetiche bandu banji ni miyasi ikitisoni abandu ba ilingire kwa mitema ibabia nare kule miyazi ilinga yini iye. Tuto wa kakule Musa Ijabati umunya susite sivile vula mba katulao.
2: Loko vendinere mubabia nerihisha elupitali, elupitali ule sandre medikale krinovike na nelua papa kasereka kamuhatire kapitula. Sheria yetu ikabu ete evendubio mundu birisakre, evendubio mundu prive birisakre kumitua etuwa kengabio. Mpaka reno, shetuwa minya awa koleche tibwechi erihisha elupitali ule kapitula ulu nga nevahe. Na tukasa ba eservise yetu sekirite erevia ianganata shara force e sekirite okuma hospitali kundie unashi emibali aho bandu bakaba niremibalia kumbe ehavia ne sekirite na tukasa be service e justice itasha ikole amangete ndekendeke etokere minya abali akola echitibwechi na iatokerevia ianganaso irabo na tukasa be population tutasha endelerevia itwanganavia vigila de faso ke hama vivi abandu abali sispe itu wabia itu wangana berekira bakulu abakatu tsunga
1: mkiminyo mwati yoka kereti omulue bere ngapati wubi ngabini vivi anabi abi kulikiri mocha ulengira se hacha nabiru ngabe ngahe niru mwati yu abakulu kandino batata kungago batata hajirao batata ya nalwema kandino ebetse wibi kasu ndo tenderera kandino umuina kasu ndi kumaira umumbere mebe ngoko Mwole abandu apawuti miti maikalirize na iruwa baka leka umuyi na kahekari nari yaba miti maikalirize kwishi iba na abandu ba umaba uma abandu mkole nabi bako uluwa alinu mbiri mulitro yari kuwa merirumuati alinga unuyu. Umusibo wa muliolo akane bukira wa sana nubukuni obuka hambika maini mika ulo mwipatite. Kwa mwenye mwati li musibo wa muliolo ni mwati akana bina na mulu wako niru ushaba himpaninga wangai kakiri watre. Kuilua kubukuni buka ya hamba marepe kwa miranane miyazi eye kasi lukochi nipo kwa bisa ya tia mtia na ilia sungana na kamba le visiha bieveni yuka sukana yene munganga mwana veri niritu lao kwa miyazi menje na pandunga wangai kakiri abate kwa miranane miyazi ilibiri kubukuni ngabunu uvu kakakole roo kwa ikalo musandri hospitalie la prosperite mwye suwe na potrambo Nauna katano bandu banje patolere iba ikakiri kwa miyazi menje, tamiro, miyazi itashiriri kundungo kwa katulao kamba levisi habieveni okomukro kwetu. Tutu no umwatsi wali bire ekaholwa mu june hepatite ne mwaze akasuka nawo nakalabalaba wako mucha mligolo batino mulenge wa munganga shele hikayo na munyu ndio wabyo kubule omushukshe tusikire oho nyuma no mubyaswa ebina butrembo mu bere mwatsi mu ma wali husanane ri wuticha omubyazi kalwa mongwako na wone mwatsi anamabyinga mabitenderera mubyaswa mina mini yi kinyigologolo abakasuka nabo ni balwana na bampesa na batata bakabana mu yi kumakuma ayire shongwa ko bakanywa bakanywa itsayirigologolo yi na bantu bakatutano ikabi ni muti cyabo banasunga hegozo ni myazi mingingo ko bakatulaho kwamerana ni myazi arelo bolago ko lumbere kakundo ni mawoko bakabisa yengwa ko ina tulaho kundo teno umwazi yoyo akabina nemu mungu hiko miyati mwumamuma ya kaitaya kandino kana isungira mububa liyangu kwa katulao tutu wachimu
3: mundo wakatuka rondika nichi umachingu ngorio wabitu angayo ya venoga neruwa tasha iramu ni hii umayetu ehe kaula wa mondakala kandiyo ikareke ya ulu wa mungu wako mruno utu kutanga uzi ikawa watika yokosho sumo shiri wa momoveri abevera ukanyoko hui na uhiri ikawa watika yoko hiku ni hiri wa momoveri kaira ya yomosasi hiri ya neshoreku wawu ya bandoba kanyo ayo wate wabu kanyo wabu sana niru ndia akala kovolume na wabu kanyo wabu kwa shabeyo na uinjenga nyo ayo sana nirinu watichokondo ala hiyo na vili uwa hiri wa momoveri ya kapururu neve ndeneve
1: Echa nda chinene, echi katupule megambo, omu ya suwa epi kongo, chana viri ligangu ko, e referendumu yanga nakole kase halelu banse yoshi yoshi. Omu ya suyo kasuka nao, inakale bula wangu ko, umu maniri, uchoche kongo, angana trikirani umu watzinga unu yu, katambini katambi, wanganasha sunano moche, taboche megambo, abasushi babiri muli girecho, Nukukwa merana ni miyazi eyi kalbula wangu yuka tulawu ya shilika panga na yenu kumaire mchiharu chikivu. Enyuma weribu yubu mwazi nga honu yu ina tuluwa koko hane endi miyazi eyi wanduwa nga kwa merera kwa mene misili yuri government itoleribu ya nalibia. Echua nga kwa langa chicha hingirita teye wa himbani awa nga nasungi kampe no hamabi referendum. Iba shakolo ko referendum munga hine na hose yanga sianga byanga mwatsi nga wotica bandu abandu bani mo shonde beto bakati bita iyine yi ni bo mpina katano abandu chama berongana no boholo bugasubi yi sale kilire lubanza ko mwatsi mu imerera yukalon professor muhisi auguste na ina tulo ko latano omulu omwatsi nga uno yu anabrusukanawo na nabiru kwa mererwa Nikanganyingo ko ababiri itagariro erasuno mukita buke myambo ngo ko sale erigisubako emurero yo bakahatikana yo bakalula ya rino umwambo nga huno uyu akasuka nawo ina kabye ne nimukanganyingo ko nganaleka ni myatsi yo bakatikana ya mulini ya mukanya yabyanga ikandi yegayenga kandi yiputaputa kutino abali ko kitumbi nabanzire baya kucho bali mubuni wakasuka nabo bakeba ne mukurakura nabo sana ni myazi iringa yeneyi aba tre okubutabali ubakukania yabyanga ikandi yegayenga kandi putaputa kutino abali ko kitumbi nabanzire baya kucho bali mubuni wakasuka nabo bakeba ne mukurakura nabo sana ni myazi iringa yeneyi aba tre okubutabali ubakwe politike umukihugo eke Kongo Wanetu, shungulu, sichina, sunga sungi bawa, nao ze, shutu utoma, taira, ahoho nanda yahwera, nao, tusungane mubutu kuchira mbolero, mukome programe chimbo chikuinyo mbolero.